0: Itumaron so tum apran damlo. Hala tum apai dupik bon.
1: Ituma pan la pusona thai so nangke ap. Itum ma jokta jokjilu.
0: Ahoglu ma jokta jokjilu. Atowar ki kupi po ronpo.
2: Thalang ma thanang jila. Okola itum thama bidi chelanang pu.
0: Thama bidi chelar po. Akimia bidi ke. Kupilo ronpo
2: karbia ke hoy phan nangtum chini ma
0: chini ronpo alang liamen ke onteron
2: onteron itum onteron phang nang chek nangpu ron so tum hala tum phan che komra
0: tum pranon parok aron so thi bomlu bonta la tuma phai ke nang bat bombo
1: theklonglu la tuma phai ke nang bat bom la ana parok aron so tum phan itum apran en unji ma
0: unji unji itum un vek nang po
3: kalang te un vek nang po ituma khe phan itum rai kom vek nang po
2: bonta ronga sar lang ik tha paroga tum ituma phan hin hin bena nang kom chen lu
3: thek long lu o hem phu kar bia khe phan ja kong pi tha thama ga che dana ja kong pi tha o hem phu
2: Rong asar, non itum kupilo ke klempo, laik tha. Halatum itum manat nang kang plong lok lu.
4: Halatum ke itum apansi nang karlena son lu. Rong asar, nang lichetere ignun. Parok apan ni lichesondun po. Dam ignun, nang lichetere ignun.
3: Ni lichetere gre. Nok otsi ni, onterona semi tang pe ningjelu. Karbia khai kerai kompona phan ne banglong avi abudo tikene thamache songbonji tumpranon
5: tumpranon tumpranon tumpranon